singamubonga kanjani bazalani iculo lengoma iyashesha akusiyo shipho asishaye nje bazalani.